tim ta tim ta ka ta tim jono ta ka ta tim ta ka tim ta ka tim ta ka ta ka tim ta ka tim ta ka ta ka tim ta ka tim ta jono ta ka ta tim ta tim ta ka ta tim ta ka dena ta ka dena ka ta ka dena ka ta ka dena ka ta ka dena ka ta ka dena ka ta ka tim ta ding ka ta ka dena ka ta ka tim dena ta ka ta tim ta tari ka ta ka dena de tari ka ta ka tim ta ka ta tim ta tari ka ta ka dena de tari ka ta ka tim ta ka ta tim ta tari ka ta ka dena de tari ka ta ka tim ta tari ka ta ka dena de tari ka ta ka tim ta dik talang ka tim ta dim ta tari ka ta ka dena de tari ka ta ka tim ta dik talang ka tim ta dim ta tari ka ta ka dena de tari ka ta ka tim ta dik talang ka tim ta dim ta dik talang ka tim ta dim ta dik talang ka tim ta dim ta dik talang ka tim ta dim ta dik talang ka tim ta dim ta dik talang ka tim ta dim ta dik talang ka tim ta dim ta dik talang ka tim ta dim ta dik talang ka tim ta dim ta dik talang ka tim ta dim

ni sa sa da ni ni da da da pa pa pa ma ma ma ga ga ga re re re sa ni sa ve ki ya va na ga ya ya ni sa ni ni ni sa sa da da da ni ni ni da da da pa ga ma da ni sa da ni sa da ni da sa ni sa sa sa ni ni ni da ni ni sa ni da da ni ni sa ni da ga ma ma da da ni ni sa ni da ma da ni sa ni da da ni sa ga ga re re re